0: Ngayong gabi, kanay yung tanan, nining maong kakabiyon, atong gisugdan na usab ang ato ang My Journey with God Season 7. Nining katulong ano magpaglaom atong mabati atong kung madungog amin sa higi kasubalan ng kasulatan na maghisgot may tungod sa itong panaw
1: ngat. Yes, thank you so much, no. Ganan kay ko sa kanta ang awit tagaingon si Jesus. The song says si Jesus. Actually, Pastor Joe, if imong nadunggan ka ganina, ang atong jury o atong mga counselors naghatag pud sila og description about Jesus nganong kinahanglan nga mosalig gyud ta sa atong Ginoo.
2: Dili mo gud malikay ang usahay nga daghang gitag mga pangutana ba. Which actually kung atong panghunaon, even in our church, no, even outside the church, ato mo kang mabutang usahay nga, pag naa kay mga pangutana, ida din ang idiritso nga isulting, ah, pagkawala may pagtuo eh. So muna, primitive, muna ang mga tao, dili na pagganahan mo, sulti.
1: Yeah, but actually, those questions are valid.
2: Yes, those are valid.
1: O katong gipangutana sa prosecutor, actually, it is in our hearts, it is in our mind. And kinahanglan na yuta, ma-remind all the time, sama sa story ni Job, di ba? So it is really something na, when we have doubts and questions, mga kapaglaom, go back to the Bible, seek the truth from the Bible.
2: Ang isa na akong ganahan ganyan, mga relationship ko ba nga, sa atong journey, na ating mga questions, o sa imang kita gusto na ito, makitaan kung unsa ang naa sa unahan. unsa man, ugma, unya, kung di ato makuan, di ato makita, naka-stress dayon ta. Pero atong hinunduman mga kaigalaan, mga kapaglaom, nga unsa man, usahay daghang kita mga pangutana nga, di ato mabalaan yun, walay makatubag kung unsa ang nasa unahan. But there is one thing very sure or certain, nga sa unahan dito sa tumoy sa imong dalan naa dito sa Ginoong Hesus gahulat sa imuha.
1: Imagine na no nga kana bitong mulatay ka sa kuan ba sa tulay unya ida ka pero your father is there telling you go on padayon lang ana ako naghulat nimo.
2: And I love that song gi awit niya nga si Jesus ang tunay na kaibigan.
1: Yes.
2: Nasayod siya sa ato ang kinabuhi, nasayod
3: very evening, good night.

nginitabo kini. Nga nung ibuhat ni mo kini kanako. Apan ang Biblia mga kaisunan, nagtudlo sa laing hinungdan.

0: Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7.
1: Kaysoon, mga kaysoonan, si Satanas ni Balo nga ang iyang panahon.

Kaisod, magkadako sa buong ni Jesus. Iyang ibiyaan, iyang tumok sa langit, huwag na pagkamatay.

0: The spirit of true fasting and prayer is the spirit which yields mind, heart, and will to God. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isang espesyal na naman pong episode ang atin pong pag-uusapan ngayon. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin.
1: Let's pray. Our Heavenly Father, we want to thank you again for this beautiful day, the Sabbath. We pray, dear Lord, that your continuous blessings and guidance, especially the health ministry of what we are sharing to our beloved viewers, be blessed by yours. Thank you so much, dear Lord, for your love, for your protections, and also the continuous blessings that we receive from thee. Thank you so much, dear Lord, and forgive us for all our sin, and guide us, and give us the strength and right wisdom and the right words that comes out of our mouth. Thank you, dear Lord, for loving us. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Sa atin pong mga manonood na kakabukas nyo lamang po ng iyong YouTube, ng inyong pong Facebook page, at gayon din po ng Hope Channel North Philippines na page, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo. At gayon din po, yung mga nanonood po sa GSAT Channel 37 ay lubos po ang aming pasasalamat sa inyong pong pagsubaybay at pagtangkilik ng Kaalamang Pangkalusugan. Ito nga pong mga nakaraang mga episode po natin, pinag-uusapan natin yung kahalagahan ng atin pong amino acids. And that's why our episode for this afternoon is the essence of amino acids. So, Doc, pinag-uusapan natin itong kahalagahan ng amino acids, pero napaka-importante at mahalaga talaga na manamnam natin at maintindihan natin kung ano ba talaga
1: yung kahalagahan niya. Pinag-uusapan natin ganito, we are discussing about the vital material that the body requires. So, if we are not knowledgeable in that particular subject, we know that we might probably miss the most important things in life.
0: Yes.
1: That's why I am so much excited to tell our kababayan that amino acid was purposely used for regenerations and for repair. Mm-hmm. And without getting it, to be honest, we'll be hurting ourselves.
0: Totoo.
1: And I know that a lot of people of today, actually, they are being knowledgeable with so many things. But when it comes to our own system or human body, mm-hmm. we are not quite knowledgeable. That's why we need vital knowledge and information,
0: yes.
1: especially in that particular subject,
0: Totoo.
1: Amino acid.
0: Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, bago natin ipagpatuloy itong background, itong pagninilay-nilay natin, pag-intindi natin dito sa amino acid, ay pag-uusapan muna natin itong mga ating mga kaibigan na nagkomento at nag-send po ng kanila pong mga greetings dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. So, ito po, simulan natin. Sabi ni Noriel Brenna, Happy Sabbath po, Doc Tam and Ma'am Gladens. God bless us all. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Gayon din po si USYY1ZG6XU9R. Yan, wala pong mga pangalan ito. Doc, gusto ko pong magkaroon ng councils on diet and foods. Ayan, hintayin nyo lamang po ang aming pong mensahe sa inyo para po dun sa mga nagsisend po sa atin ng inyo pong mga requests regarding po sa councils on diet and foods at sa steps to Christ. Ito pa, at The Power Grace 1736. Hello, Doc. I really praise God na ginamit kayo para ibigay ang last message of mercy. We praise God for that. Ito naman, sabi naman ni at Joey Darimorin 7829. Doc, sana po mapili niyo kung mabigyan ng councils on diet and foods. God bless us. Ayan, ito naman. At user YM6IZ1KR90. Doc, pahingi po ng book ng Councils on Diet and Foods at Steps to Christ. Sige na, please. Salamat po at God bless. Grabe talaga, ang daming tumatangkilik ng librong ito, mga kaibigan. Kasi dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, nakabase po talaga ang atin pong pinag-aaralan doon po sa atin pong Spirit of Prophecy. And one of those books is the Councils on Diet and Foods, Ministry of Healing, Healthful Living, at marami pa pong ibang mga health books. Ito pa, sabi naman ni Roy Gel Magada, Happy Sabbath, Doc Tam and Miss Gladens. Happy Sabbath din po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Sa kanila pong tahanan, sa kanila pong simbahan, lubos po ang aming pong pagbati sa inyo. Ito naman, sabi naman ni Ronnie Tang, 2664, Happy watching here in Dammam, Saudi Arabia. Pwede po ba akong padalhan ng Councils on Diet and Food sa tahanan ko sa Cebu. God bless po. Ayan, magre-reply po tayo sa inyo po, Brother Ronnie Tang. Sabi naman ni Noemi Quinco ng 8946, hello po, sana po ay makakuha din ako ng copy ng Councils on Diet and Food. Thank you po. Ito naman, Doc, isa sa mga sumusubaybay talaga sa atin, ang Yan Jed video. Sabi niya, matanong ko lang po, ilang taon na po ba si Doc Tam? Parang 30 to 45 pa kung tignan. Hehehe, o diba, Doc? Ayan, talaga nakakatuwa kasi talagang makikita po talaga sa balat, sa atin pong sa appearance natin kung talagang tama yung atin pong kinakain. Kasi nakakabata talaga kapag yung mga green juices, Doc, yung atin pong kinakain at iniinom. Ito pa, sabi naman ni user FJ3D, 8BN5B. Hello, Doc. Gusto ko po ng Councils on Diet and Foods at lagi po ako sumusubaybay. God bless. Ayan, maraming salamat po. Ito pa, siguro ito yung last two sets ng atin pong mga kaibigan. Sabi ni user BB7, GO1MR3Q. Good afternoon po, Doc at Ma'am Glad. Pwede po ba kaming mabigyan ng book ng Councils on Diet and Foods? Ang tagal na po kaming nagme-message. Naku, God bless po. God bless, sabi nila. Magme-message po kami sa inyo. Ang medyo nahihirapan lang po siguro kami yung paghanap po namin nung kapag wala po kayong pangalan sa inyo pong mga messages. Yung pinakapangalan nyo po sa YouTube at saka sa Facebook. So make sure po na may pangalan po para madali po namin kayong mahanap. Ito naman, sabi ni Jomar Peria RT4CR, si Erwin Betamanyo, si Jun Pamorbas, at si Honey Heart 76 and 6. Sabi nila, happy Sabbath po, Doc Tam and Ma'am Gladens, and maraming salamat po sa kaalamang pangkalusugan. Sabi ni Honey Heart, watching here in Canada. Ito na po ang last na set natin, Doc. At meron tayong mga questions agad, Doc. Kaya atin pong pasisimulan ang programa natin sa dalawang katanungan ngayong hapon pong ito. Sabi ni Sancha Pagayona 2290, pwede po bang maka-avail ng libro? Watching from Palawan. Hello po dyan sa Palawan. At gayon din naman po si user LP5IF9VZ60. Sabi niya, watching from Concepcion, Tarlac. Ayan, maraming salamat po. At sa lahat po ng tumatangkilik at nanonood ngayon ng Kaalamang Pangkalusugan, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo sa araw pong ito. Doc, dadako na tayo sa ating pong katanungan. Ito ang unang tanong. From Ruby Tabi, sabi niya, ako po ay underweight. Paano ko po makukuha ang tamang timbang ng walang karamdaman?
1: Actually, ang normal na timbang ay kayamanan. Kasi walang extra weights na bigat na extra ng
0: dinadala
1: ng ating katawan. Ay, hindi naman pinag-uusapan dito yung para makita lang na parang malusog ka, ay magpapataba ka. Ang tunay na kalusugan ay maraming malulusog na walang extra weights sa loob ng katawan. Kaya kung gusto mong gumanda yung timbang niya, ang nakakatagdag ng timbang ay yung muscle.
0: At saka yung protein.
1: Yung protein. Mm-hmm. Para in that way, ay magkaroon ka ng tinatawag na protection sa loob ng ating katawan. Kasi kailangan na ang katawan natin, lahat may muscle tayo eh.
0: Yes.
1: Mula sa paa hanggang tuhod, lahat din muna. Kaya napakahalaga yan. Hindi po pwedeng walang exercise. Mm-hmm. Kaya kumain ng tama, maraming gulay, exercise, at makasiguro na walang mga pagkain makakasira ng kalusugan.
0: Ayun. Katulad, dagdagan ko lang no, sa atin pong mga manonood, especially si Ruby Tabi, lalo na yung mga kaibigan natin na gusto pong magdagdag ng weight nila, ng timbang nila. Yung mga beans natin, Doc, di ba?
1: Yeah.
0: Yung ating mga prutas, yung mga green leafy vegetables, yan po ang mataas po ang protein content. So kapag kunyari isang dakot ng saluyot, yan dapat kumakain tayo ng ganun.
1: Ideal pa rin kung, for example, ang ideal weights mo, 130, mm-hmm. 125 yung timbang mo, okay yun.
0: Ayun.
1: Yun yung ideal.
0: Yes, ayan.
1: Ako nga, kung po pwede nga lang na mag-aang ako ng 5 pounds dun sa ideal weight ko eh.
0: Ayun.
1: Kasi talagang light yung daladala mo eh. Mm-hmm. Ang pinag-usapan niya, pag tama yung pagkain mo, talagang lalagyan ng sariling katawan mo, ipipilap niya yung mga bakanting lugar na kailangang
0: punan
1: at mailagay sa tamang kalagayan.
0: Ayun.
1: Kaya we can possibly do that by just allowing ourselves to study more on what you call it, our own system. Kasi gift ng Panginoon yan.
0: Amen. Amen. Thank you so much, Doc. Ito naman po sa atin pong mga manonood. Kung underweight po kayo, again, yung mga protein-rich food po katulad ng beans natin at green leafy vegetables at yung prutas po natin ang dapat nyo pong kinakain. Okay, ito naman. Tapos sabayan nyo ng exercise kasi kailangan may exercise. Yes.
1: Nakakabigat ang muscle.
0: Ay, totoo yan, Doc. Yeah. Yes, ayan. So ito naman, Doc, ang last na katanungan natin ngayon dahil nagtanong na sa pasimula pa lamang. Sabi ni at Jocelyn's Acosta 2985, ano po yung mga pagkain na may melatonin? Okay, sa ating pong mga kaibigan, ang melatonin po ay yung pangpatulog.
1: Kasi ito yung nire-release dun sa pineal glands. Na pag may problema ka rin dun sa serotonin, kasi yun yung pinaka basis ng neurotransmitter, na ito yung, kung tawagin natin, sleep regulator. Na pagkakulang ka nga sa tinatawag na amino acid na kailangan ng serotonin, kuminsan nadadama yung melatonin. Pero para naman makasiguro tayo na mayroon tayong enough na melatonin, kumain tayo ng cherries, ng berries, saka itong tinatawag na bahagi na katulad kunyari ng nuts, tomatoes, malaking tulong yan sa ating katawan. Kaya mapapansin mo, wala akong mabasa na makukuha sa karne yung melatonin.
0: Totoo do.
1: At sa flesh, sa isda eh.
0: Yes, wala sa flesh food.
1: Kaya kung pag-uusapan natin yung sekreto ng pampahaba ng buhay, eh nalaman ko ang one of the best anti-aging, yung pagtulog ng maaga. At para makatulog ka ng maaga, kailangan sagana ka sa melatonin.
0: Yes.
1: Pero ang maganda ngayon, may nabibili.
0: For example, mga supplement.
1: Yung mga base on phyto-nutrients na mga nanggaling sa natural.
0: Yes, ayan. Tapos Dok, magdagdag lang ako sa atin pong mga manonood, especially dito kay Jocelyn Acosta, iwasan natin yung mga stimulating food katulad ng mga chocolates, kasi yan yung mga pampagising, di ba Dok? Yung matatamis, yung mga maaanghang, ano pa, yung mga fast foods natin katulad ng mga pizza, yung mga fries natin, kasi talagang puro carbohydrates, magfa-function yung blood natin na instead na nasa brain na, matutulog na tayo, napupunta pa siya sa tiyan at nag-work pa siya ulit. So dapat mapahinga siya. Okay, sana
1: yung
0: po.
1: Problema ng buong mundo ngayon talagang lumakas nga yung tinatawag na sleeping supplement. Kasi karamihan ng mga tao ay ang hawak nila ay gadget nila.
0: Yes.
1: Ay naiepektuhan talaga yung pagtulog ng tao. Kaya ang number one sa natural medicine, kung ano yung alam mo na naging dahilan ng pagbaba ng melatonin mo, kailangan iwasan ang gadget.
0: Yes, totoo do.
1: At manood ng TV.
0: Totoo yan. Lahat na ng gadgets, ng technology.
1: Wala,
0: na
1: natin. Talagang may addictions to it. Talagang ala ko magagawa. I really have to keep saying it. Mainly because a lot of people are being affected with this. Even myself. Kaya nga yung Android ko, nilimit ko eh. Kasi nakita ko na mayroong habit forming, mayroong addiction eh.
0: Yes.
1: Nasasabihin mo, titingin lang ako doon. Mayroon, nakaisa oras ka eh.
0: Totoo, di mo napapansin.
1: Eh, ganun katagal yung mata mo na nakatitig doon sa ilaw
0: gadget,
1: na yan.
0: Totoo do.
1: Alam ba yung, yung ilaw ng cellphone? At yung mga napapanood dyan sa YouTube or whatsoever, hindi mo makikita yan kung walang pinadadalang radiation dyan.
0: Totoo doon.
1: Nira-radiate yan para maabot ka ng signal. At ang mangyayari ngayon, palibasa, yun na yung nagiging mundo mo araw-araw, ang pinoproblema ng tao, paano matulog? Eh, yun ang problema. Kaya sa natural way, kung ano yung cause, tanggalin.
0: Yes. Totoo yan, Dok. Kaya ito po sa atin pong mga manonood, kung ano ang nagiging problema nyo sa pagtulog ay kailangang putulin, kailangan tanggalin, kailangan pong iwasan. Lumayo po tayo, parang otukso, layuan mo ako. Di ba? Parang ganun, Dok?
1: Hindi lang yun, kundi ikaw mismo lalayo.
0: Yes.
1: Walang tukso, lumayo. Lumalapit
0: yan,
1: yan.
0: Ay, totoo. Oo nga naman, no. Tama yun, Dok, no. Dapat tayo mismo yung lalayo dun sa tukso. Hindi yung sabihan mo, oy, tukso ka ha, lumayo ka sa akin. Hindi
1: parang
0: pala ganun.
1: Yun, eh. Parang babae yan, eh. Alam mo na ang babae, lalo na sa kalalakihan, o kaya yung ma-porn, nandun na sa cellphone. Kaya maraming, merong problema ngayon ng buong mundo, even yung mga kabataan.
0: Yes.
1: Tungkol dyan.
0: Easy access na kasi yung
1: So, ang tanging paraan dyan, tanggalin mo.
0: Yes.
1: Huwag mong sabihin malakas ka.
0: Totoo.
1: Kailangan may gagawin over, ka ano kaya, yung confident ka, akala mo, you can easily handle that. Look at Adam and Eve, si Eve. Alam niya,
0: saglit lang na nahiwalay.
1: O napunta rin. Ano nangyari? Ito, hanggang ngayon, naghihirap lahat ng buong mundo.
0: Yes.
1: Dahil namamatay. Hindi naman ang panukala ng Panginoon. Pati ba naman Panginoon na wala namang pagkakamali sa kanyang pagiging Diyos. Eh kailangan pang iregalo yung dugo niya.
0: Totoo.
1: Para lang masalba.
0: Yes.
1: Itong isang kasalanan ng ating mga magulang na kinain yung pagkain ang dami naman prutas, bakit mag-iisa lang naman, pinakailaman pa.
0: Totoo,
1: bakit
0: Dok.
1: Nadaya siya?
0: Mm-mm,
1: kaya mandaraya yung cellphone.
0: Totoo, Dok?
1: Naku.
0: Yes, totoo yan. Ito pa. Ito na, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, ito yung mga ilan sa atin pong mga nagkomento, mga nagpabati, at meron din po tayo mga nag-send po actually na mga prayer request na nila para sa araw pong ito. Basahin lang natin from user DF6IB5VS9K. Ipag-pray po natin ang mga members ng kanila pong family na hindi pa kayang kumain daw ng healthy drinks at healthy foods, kaya ipanalangin niyo po kami. God bless us all po. At ito naman, Dok, may pahuling bati sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Siguro nasa ibang bansa siya. Dok Tam at Ma'am Gladens, nasimulan ko po ang pakikinig at panonood sa inyo sa episode nyo, ng yung episode 95 nyo. At simula noon ay hindi na ako kumain ng any kind of meat. Praise God. Nais kong magkaroon ng counsels on diet and food. Maraming salamat po. Sige po. This is L Virgo XG9YY. So, imi-message po namin kayo, and we hope naka-online po kayo during na mag-message po kami sa inyo para makuha po namin yung full details para mapadala po namin ang inyo pong mga libro. Grabe, Dok, nakakatuwang isipin na kahit na hindi man sila...
1: Meron kasi mga tao talaga na madinig lang, makarinig lang ng ganitong uri ng mga pabalita. Kung may 10 taong nakapakinig, kuminsan may isa doon talaga na mabibless.
0: Amen.
1: Hindi naman natin lalatin yan.
0: Yes.
1: Siyempre, may mga tao na siyempre hindi man natin pwedeng hatulan yan. Mm. Kasi kanya-kanyang journey yan.
0: Totoo po.
1: Pero as we continue doing it, I believe that there's people who are what you call it, open enough in that particular information.
0: Yes.
1: Just imagine, after listening and watching that episode 95, then she's able to change her lifestyle by not eating fresh food.
0: Mm-hmm.
1: And that is what you call it, good news.
0: Amen.
1: Panalo.
0: Totoo. Yes, totoo, Dok, di ba? Yeah. Hindi naman tayo naghahangad na biglang
1: kasi
0: ma-convert lahat.
1: Kasi di ba pinag-aaralan niya natin yung we are, you are what we eat.
0: Yes.
1: Kaya itong meron pa isa akong gustong basahin dito eh.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung tungkol sa circulation. Sabi dito, perfect health depends upon perfect circulation. The more active the circulations, the more free from obstructions and impurities will be the blood. The blood nourishes the body. The health of the body depends upon the healthful circulation. Ito ay aklat po ng Healthful Living, pahina 178. Dito po sa pahina 181, anything which is taken into the stomach and converted into blood becomes a part of the being.
0: Ayun. So, ibig sabihin, lahat ng kinakain natin na pumapasok sa ating pong tiyan ay nagiging, dumadaloy siya sa ating dugo, nakasama siya ng
1: hindi,
0: dugo
1: yun
0: natin.
1: Ang dugo mo.
0: Totoo. Yun na mismo yung dugo mo, kung ano yung kinain mo. At nagiging parte siya ng whole being mo. So,
1: converted into blood,
0: yes,
1: becomes a part of you.
0: So, you are what you eat nga talaga, Dok. Kung ano yung kinain mo, yung ka.
1: Eh, kung kinain mo hayop,
0: yun ka.
1: Hindi naman tayo sa umaano dahil kanina pinag-usapan natin amino acid, di ba?
0: Yes.
1: Balikan natin. Alam mo, maganda hinihimay-himay ito.
0: Totoo, Dok.
1: Dahil kailangan talaga ng tinatawag na, kumbaga sa talagang alam mong napakaganda sa katawan ng tao, hindi dapat mo itong binabaliwala lang,
0: yes,
1: ito. Yung para bang ordinaryo lang siya. For someone, it's not really an ordinary to discuss the things.
0: Totoo.
1: Especially with people who are under the, what you call it, cursed of, what you call it, in all kinds of diseases that cripple the whole earth. Actually, to be honest with you, ang mundo natin ngayon, napasok tayo ng tinatawag ng curse ng karamdaman.
0: Mm-hmm.
1: And the only way for them to lessen or even delivering those people in the bondage of that, disease, we must tell them the whole truth.
0: Mm-hmm.
1: We are not talking about partial.
0: Yes.
1: We are discussing about the main cause.
0: Yes.
1: Kaya kung titingnan natin yung amino acid na ating pinag-uusapan dito, alam naman natin ang laman ng amino acid.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung breakdown ng protein.
0: Mm-hmm.
1: Na ang unang-unang laman nito ay yung essential amino acid, itong mga amino acid. At ang pangalawa, yung tinatawag na minerals. Na ang tanong, saan makukuha itong mga ito?
0: Yes.
1: Kaya nga marami yung mga merong sakit na kung tawagin nga nila, mineral deficiency syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pagka nagkaroon ka ng mineral deficiency syndrome sa DNA mo, yung magiging tissue mo at magiging organ mo, depektibo, yun yung karamdaman.
0: Ayun.
1: Kaya merong tinatawag na mana-mana, kung tawagin na genes. Ang minamana natin yung kung ano yung kinain ng magulang eh.
0: Totoo.
1: For example, ang sakit na magulang mo, diabetes, eh yung kinakain ng magulang mo, nakakapag-cost ng diabetes, kayong anak na yun din na kinakain, magkaka-diabetes din.
0: Totoo, Dok. At saka ano, no, Dok, saying that na sa atin pong mga manonood, before kasi, sa studies natin, sa studies ng mga researchers, 75% is the genes,

0: yun yung nangyayari sa atin pong katawan. Yun yung na, nagiging, yung part ng katawan natin, 75% nun ay namamana, hereditary. Tapos yung 25%, yun naman yung galing sa pagkain natin, doon sa ating pong pagkakaroon ng sakit. But now, nung pumasok ang millennium, itong 2000 na, yung year 2000 mga kaibigan, ang nangyari po, bumaligtad. Nagkaroon po ng shifting. Yung 25% na dapat ay galing sa pagkain, siya na po yung pinakamalaki. Siya na po yung 75% na nagiging parte ng ating pong katawan dahil po sa pagkain natin. So yung sakit natin, 75% nun galing sa kinakain natin, and the 25%, yun na po yung namamana natin. Mainly because of our lifestyle.
1: Actually, yung dugo natin, kahit nagmana ka pa ng depektibong gene sa magulang mo, ang good news dito, at naiintindihan mo yung part mo, pwede mong baguhin kung ano yung genes na nasa loob ng dugo mo.
0: Totoo, Dok.
1: Kaya pag nag-change ka ng lifestyle at nagkaroon ka ng kakayanan kung paano i-overcome ito, at sinunod mo yung tinatawag na specified na diet na binigay ng Panginoon sa unang aklat pa lang ng Banal na Kasulatan, ako'y naniniwala na pwede nating baguhin ang genes o yung dugo na kailangan natin panatilihin sa ating katawan para makalaya tayo dito sa banig ng karamdaman.
0: Amen.
1: Kaya ito tinatawag na minerals, amino acid, and polysaccharide, na ito yung importante na malaman natin. Ang tanong, saan natin yan kukunin lahat yan?
0: Yun, totoo yan.
1: Kaya when you are not getting anything, especially of what the body needs, especially in the area of regeneration process, always remember that the restorations of what we are talking about will not take place, or it will not happen unless you understand the process of regeneration. Mm-hmm. Without regeneration, there is no restoration.
0: Yes.
1: And we know that the essence of the gospel is restoration. Mm-hmm. That his mission is to give it back. Kaya nung pinag-usapan natin sa Sabbath School lesson, yung missional. Mm-hmm. Yung number one mission ng ating Adventist Church, magkaroon tayo ng mission kung paano gayahin natin yung mission ng Panginoon na inuunan niyang ayusin yung mga maling lifestyle ng mga tao sa kapaligiran, mm-hmm, na naging dahilan ng kanilang karamdaman, pinagagaling niya.
0: Totoo.
1: Bakit yung mission natin na kung paano pagalingin itong mga taong sa banig ng karamdaman, na kung hindi nila madidinig, ito tinatawag na mensahe ng pagbe-vegetarian, mm-hmm, na babalik sa original, ang tendency, maraming mga tao yung tinatawag na nagiging alipin, yes, ng sumpa. Sumpa ang karamdaman.
0: Totoo.
1: It's not from God.
0: Mm-hmm.
1: Actually, Satan is the author ng karamdaman.
0: Yes. Alam mo, Doc, saying that, no, naalala ko tuloy, kasi yung very example ni Doc na namamana kasi nating mga anak, yung kanununuan pa natin, yung lifestyle ng ating pong mga magulang. And to tell you honestly, this is a personal experience of mine po. Sa family po namin, sa side po ng father ko, ay meron talaga kaming history ng cancer. Sa side naman ng mother ko, sa side ng father ko, cancer and hypertension. Sa side naman ng mother ko, hypertension and diabetes. So nakita niyo po, ang laki po ng tsansa na pwede akong magkasakit. But because I have my own choices, we have our own choices, kailangan natin pangalagaan ng templo ng Panginoon, ng banal na espiritu, at ito po yung katawan natin upang makasunod tayo at upang maalagaan natin at maging kaaya-aya ang ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Kaya Dok, di ba? Ito na mga kaibigan, kung meron kayong katanungan, may mga komento kayo, may mga suggested topic kayo, at meron kayong mga prayer request, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Kaya ngayon, Dok, didiretsuhin na natin. Ano ba talaga itong amino acid na talagang kailangan natin sa atin pong katawan para tayo ay makapag-ingat ng katawan?
1: Napakahalaga ito dahil ito yung, di ba sabi ko nga, nagpapalit ang dugo, mm-hmm, every 3 months.
0: Yes.
1: And then after 6 months, yung tissue. Mm-hmm. Kaya yung mga damages na yan or whatsoever, pwede mapalitan ng bagong tissue, bagong dugo, mm-hmm, sa pamagitan na magkaroon ng tamang nourishment or absorption or assimilation from the food we eat. Mm-hmm. Ang dugo ang nagdadala niyan. Kaya kung wala kang inilagay, paano bubuo ka ng bagong organ?
0: Totoo.
1: Paano mapiprevent yung muscle loss? Mm-hmm. Yung recovery?
0: Yes.
1: Ng ating katawan. Kaya nga pagka tayo hindi natuto tungkol dito sa mga bahaging ganito, ang tendency, for example, active ka. Mm-hmm. Kailangan mo ng synovial fluid para yung mga joints mo ngayon hindi manakit.
0: Yes.
1: Tapos papasukan mo ng mga processed food na mga acidic na pagkain. Mm-hmm. Siyempre, tataas ang acid mo.
0: Mm-hmm.
1: At kung kakain ka ng fast food, tataas ang uric acid mo.
0: Yes.
1: So, ano mangyayari sa katawan mo? And
0: walang
1: then later on, ginagamit mo pero hindi mo binibigay kung ano yung kanyang pangailangan.
0: Yes. Kumbaga, kung tayo, nagugutom tayo, kumakain tayo. Pero yung ating mga muscle, yung ating mga tissues, yung ating mga cells, may pagkain din sila. At yung pagkain nila na yon ang magbibigay sa kanila ng lakas, katulad nating mga tao. Pero kapag hindi po tayo, mga kaibigan, kumakain ng tama, na tamang pagkain ng ating cells, ng ating muscles, ng ating pong mga nerves, wala, manghihina. Di ba,
1: yeah.
0: Dok? Ganun ang mangyayari. Kaya ito na, mga kaibigan, simulan na po natin. Bakit natin kailangan ng amino acid? Dok.
1: Alam mo, itong lagang binidiscuss ko long time ago, actually over 30 years ago, one of my favorite subjects to talk about regeneration.
0: Mm-hmm.
1: And without giving it back, because after learning so many things, especially the medical people now, especially during that time, are now actually accepting the fact that the main reasons why people are developing the disease mainly by not getting enough.
0: Mm-hmm.
1: Well, I'm talking about nutritional deficiency syndrome,
0: mm-hmm.
1: especially essential amino acid. Pag may deficiency ka niyan, magkakaroon ka ng epekto sa buong katawan.
0: Pag
1: sinabi, we are not talking about localized or something, one parts of the body.
0: Yes.
1: Kasama na yung nervous system diyan, pati mm-hmm. yung reproductive, immune, and digestive system.
0: Yun. Kaya talagang mga ano, no? Magkakaakiba talaga sila.
1: Hindi po pwedeng wala eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya you are just actually pulling around yourself
0: yes.
1: by not getting it.
0: Totoo, Dok.
1: Kaya magpakatotoo na lang tayo.
0: Mm-hmm.
1: E ano magagawa natin? Itong kalabaw, palibasa sila, mayroong tinatawag na disiplina, damo lang talaga yung dinesign ng Panginoon sa kanila. Kaya tingin mo yung kambing, iwan mo sa parang, damo lang ang kakainin.
0: Yes.
1: Magagis ka nga ng hamburger dyan, aamuin lang eh.
0: Totoo, Dok.
1: Hindi na, subukan ko na yan.
0: Mm-hmm.
1: Kambing.
0: Mm-hmm.
1: Magagis ka ng hamburger.
0: Mm-hmm.
1: Baliwala, hindi yan papansinin.
0: Kasi hindi yun yung nakadesenyo niyang kainin.
1: Ang alam niya, yung damo.
0: Mm-hmm.
1: O hindi ba sa Genesis 1:29, dinesenyo na ng Panginoon lahat ng may binhi
0: mm-hmm.
1: at may buto.
0: Yes.
1: Yan nga yung pagkain para sa inyo.
0: Mm-hmm.
1: Anong ginawa mo? Ikaw ba, for example, may itatanim mo ba yung sardinas?
0: Hindi, Dok. Hindi
1: o,
0: naman yung
1: hindi para sa atin yan.
0: Mm.
1: Hmm. Itutubo yan.
0: Yes.
1: Yung hotdog, pwede mo bang itanim?
0: Hindi, Dok, ah. Itutusok mo lang siya pero hindi mo tatanim.
1: Hindi ba, mayroong kwento lang naman ito, meron doon katutubo na nakatira sa bundok talaga, nakabahag pa.
0: Opo.
1: Eh, may nagdala ng sardinas na sarapan.
0: Mm.
1: Humingi raw ng extra sardinas na itatanim doon nila. Eh, nung itinanim, hindi tumubo.
0: Mm.
1: Akala nila, yung sardinas tutubo.
0: Mm-mm. Para dumami, ano, kasi
1: para
0: nasarapan
1: dumami
0: siya.
1: Para dumami, kasi sanay sila doon na pag tinanim, tutubo, kakainin.
0: Yes.
1: Eh, hindi nila alam na yung sardinas, hindi naman tumutubo.
0: Oh.
1: So, ibig sabihin yan, para sa akin, mm-hmm. hindi ko kakainin.
0: Totoo.
1: Kasi walang buto yan. Dead animals yan.
0: Yes.
1: Mm, kaya nga sabi ko sa'yo, rigor mortis.
0: Mm.
1: Pag namatay ang hayop, inuuod.
0: Mm-mm, totoo, Dok.
1: Kaya anong value, anong expectin mo na magiging dugo mo?
0: Mm.
1: Kaya pagkakain ka, yung kinakain mo, yun na magiging dugo mo.
0: Totoo.
1: At kung
0: yan.
1: Ano yung dugo mo na binigay mo, yun yung maging parts ng katawan mo. Depektibo. Kaya
0: yes.
1: maraming inflammation ngayon.
0: Ayan. Kaya ang dami pong may mga karamdaman, mga kaibigan. Kaya ito po, ano po ba ang makukuha natin na benepisyo or ano yung mga advantages na makukuha natin dito po sa ating pong amino acids, Dok?
1: Actually, yung, di ba, maraming mga misis ang moody.
0: Mm.
1: Alam mo naman yung serotonin yan, di ba?
0: Yes.
1: Yung walang focus.
0: Mm-hmm.
1: Yung bang paiba-iba.
0: Mm-hmm.
1: Minsan masaya, minsan malungkot. Kaya ito yung kung tawagin naman ng mga mister ay weather lang.
0: Ayun, naku.
1: Eh, usong-uso yan ngayon eh, sa mga kababaihan eh. At kung hindi natin alam, paano mag-i-improve yung ating performance sa araw-araw,
0: mm-hmm.
1: lalo-lalo na yung source ng energy. Ito ngayon, indoor pa dopamine.
0: Mm-hmm.
1: Dahil alam natin na talaga napakahalaga. Kaya kung ikaw yung mag-i-exercise, ay talagang kailangan mo talaga ng energy para magawa mo yung gusto mo. At nakakatulong din ng mga amino acids, alam mo na, sa pagpapagaling ng mga sugat, lalo-lalo na yung mga inoperahan.
0: Yun, okay. Alam mo, Dok, ang dami natin ngayon pa lang na nalalaman tungkol dito sa essential amino acids. Kaya isa-isayin na po natin. Uunahin natin, mga kaibigan, ngayon, yung 9 essential amino acids natin na talagang kailangan ng ating katawan. At hindi siya napoproduce ng katawan, kundi nakukuha siya sa ating pong kinakain.
1: Yes. It means that when you are not getting it, what's gonna happen? If your body is not producing it, what's gonna happen?
0: Eh, di manghihina yung katawan ko doon.
1: Hindi lang. Ano i-expectin mo?
0: Ay, walang mangyayari sa katawan ko.
1: Kaya nga kasalanan din eh. Mm. Di ba sabi,

0: bakit nangyayari ito.
1: Bakit, Dok?
0: Eh, simple. For example, hindi ka nang vegetarian.
1: Mm. Bali, wala mo.
0: Eh, pinag-uusapan dito, vegetarian.
1: Totoo, Dok.
0: Eh, di siyempre nga naman, pwedeng baka may tamaan. Mm-hmm. Pero tayo, walang personal to.
1: Yes!
0: Pinag-usapan natin dito, alagaan ng mga tupa. Mm-hmm. Missional.
1: Yes.
0: Mission natin, napalusugin ang miyembro.
1: Yes. At paano tayo makakagawa para sa gawain ng Panginoon?
0: Yeah. Diba? Paano? Di ba ang sundalo ng Panginoon, kailan malusog?
1: Totoo, Dok. Yeah. Ayan. So sa ating pong mga manonood, ito na po, iisa-isahin na po natin. Una, Dok, ang histidine.
0: Nako, paborito kong topic yan. Paborito kong, alam mo,
1: yung amino acid.
0: Yung mga tanong na yan, napakahalaga yan eh. Nakatulong talaga yan sa loob ng ating katulad, lalo na yung mga matatakaw ng matatamis.
1: Yes.
0: Nakakatulong yan.
1: Mm-hmm.
0: Saka hindi lang yun. Napakaganda sa muscle yan. Kaya kung nag-gym ka,
1: mm-hmm,
0: kailangan mo rin yan.
1: Opo.
0: Ngayon ang tanong, paano yan mangyayari sa'yo kung close-minded ka?
1: Oh.
0: Kung ano lang yung gusto mong kainin, yung kakainin mo.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, pag pinag-usapan natin yung immune, ating katawan, ay talagang kaya nga natatawin ng malusog, eh. Hindi nagkakasakit, mataas ang immune system natin eh.
1: Mm-hmm.
0: Ito ngayon tinatawag na panlaban sa COVID eh.
1: Yes.
0: Ito yung bakunang nakikita ko napaka-importante.
1: Natural.
0: Eh siyempre yung kailangan natin, yung palakasin natin, lahat naman eh, pinag-aralan namin yung cancer prevention or how to treat any kinds of degenerative disease, especially cancer.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine that. Ang tao, kaya nagkakaroon ng cancer, ang tawag doon cellular DNA problem.
1: Mm-hmm.
0: Tingnan mo sa medical book, what is cancer? Cellular DNA problem. And the only way to reverse that, mm-hmm, and to fight against that disease, you must situate that we are going to consider the importance of what you call it cellular diet.
1: Yun.
0: Cellular food.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag doon tayo sa dugo nagsimula, at yung regeneration process ng dugo natin, mm-hmm, ay papalitan natin ng genes ng bagong dugo,
1: mm-hmm,
0: mawala yung cancer na yan.
1: Yes, mapapalitan ng bago.
0: Pangalawa, cause din na yan eh, yung panghina ng panuno mo pagkulang ka sa histidine.
1: Totoo doon.
0: Kaya marami yung humihina ng panunaw, tumataas ang bumababang metabolism,
1: mm-hmm,
0: yung mga kalalakihan, yung sexual function, mm-hmm, at yung pagtulog. Ay, nagkakaroon ng epekto dyan.
1: Yes.
0: Kaya talaga napakaganda na malaman natin itong mga functions nito.
1: Ayan.
0: At kung effect, anong effect din ito.
1: Mm-hmm. Alam mo, Dok, alam mo, Dok, dadagdagan ko din, no, ang dami natin natutunan regarding sa histidine. Alam niyo po, mga kaibigan, itong amino acid na histidine, it actually produces yung histamine natin, which is good for our yung allergic reaction. So kung hindi na natin kailangan ng mga anti-allergy natin na ginagamit, kung marami tayong kinakain na rich food na histidine, ay ano pong mangyayari sa atin? Magpo-produce tayo ng atin pong sariling histamine, which is responsible. Yes. O, diba, Dok?
0: Yeah.
1: Isipin mo, hindi ka nabibili. Kakain ka lang talaga ng histidine na rich food. Tapos, safe ka na agad. Kunyari, hirap kang huminga. Tapos, maayos naman yung pinaka kinakain mo. Napapakain mo ng maayos, natatanggap ng maayos ng katawan mo yung kailangan niyang histidine para magamit niya doon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating katawan. O, di ba,
0: yeah,
1: Dok?
0: Kaya alam mo, talagang vital to eh.
1: Yes.
0: Hindi po pwedeng sasabihin to na wala lang. Eh, hindi naman alam to eh. Karamihan eh. Aminin natin. Bihira naman ang nagdi-discuss nito eh.
1: Totoo, Dok.
0: Katulad ng glucose, pag nag-drop yung
1: glucose level.
0: Yung glucose level niya, ano nangyayari lang gladens?
1: Oh, syempre. Ang nangyayari po diyan, itong histidine po natin mga kaibigan, siya yung comes to the rescue siya. Bakit? Kasi siya yung magre-replenish ng nutrient level na kakailanganin ng atin pong katawan sa atin pong mga cells. Isipin
0: mo,
1: Dok.
0: Ang tanong nga ito, eh kung kulang ka dito, hindi mo alam.
1: Naku, sino magre-rescue sa atin mga kaibigan? Kailangan punta na tayo agad sa ospital. Ganun ang mangyayari.
0: Huwag na natin pagtulunan. Eh, pagtatalunan ba natin? Ang tanong ito, pag kumain ka ba ng animal protein, may histidine?
1: Wala, Dok.
0: Yun lang akin. Hindi para i-down tong mga... Kaya ang pinag-uusapan dito, yung brain natin, kailangan nating makasiguro.
1: Yes.
0: Na itong neurotransmitter, at itong mga amino acid na ito,
1: mm-hmm,
0: ay mabigyan natin ng daan dahil napakahalaga ito sa pagpapatakbo ng kabuuan ng ating kalusugan.
1: Yes.
0: Damay. Alam ba ang digestion?
1: Mm.
0: Pag iyan ang humina, magkakaproblema ka.
1: Mm.
0: Una, yung absorption and assimilation will be affected.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, you will become constipated.
1: Mm.
0: And the moment you become constipated, the study, ha, na lahat ng pinanggagalingan, ng lahat ng negative manifestations that take place within the entire system, mainly by not, what you call it, regulating our bowel movement.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga meron kaming study na we need to be bowel-minded people. Eh, kaya nangyayari ito sa kadahilan ng kulang tayo sa fiber.
1: Yes.

0: Yes.
1: Kulang tayo sa ST din.
0: Naku, paano tayo dudumi?
1: Oh, siyempre, hihina ang metabolism mo.
0: Yes.
1: Hihina ang panuno mo.
0: Mm-mm.
1: O ang mangyayari, dumudumi yung dugo mo. Pag dumudumi yung dugo mo, meron tinatawag na auto-intoxication. That Yun. Leads to endogenous toxemia. That leads to terminal disease.
0: Yun, kasi yung dugo natin, nandun ang buhay. Yung dugo natin, tumadaloy sa lahat ng parte ng ating pong system. At yun pong laso na sinasabi ni Doc, ang nangyayari dyan, yun na mismo, yung pagkain ng cells natin, dahil yun ay hindi na ilalabas sa ating pong katawan.
1: Kaya napaka-konektado delikado. Lahat ito eh. Pag
0: yes.
1: Humihina ang immune mo.
0: Mm-hmm.
1: Eh siyempre, kahit anong sakit na dumapo sa'yo, eh, pwede bang kaya bang ibigay ng, for example, sasaksakan ka rito, mm-hmm. tanungin mo anong laman nun?
0: Totoo.
1: May hesi din ba?
0: Yun nga, Dok. Hindi naman yun ipapaliwanag sa atin na, uy, may histi din.
1: Siyempre, yung kailan, palakasin ang immune system.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Improve ng digestive system.
0: Totoo.
1: Oh. E paano magkakaroon ng rescue? At paano may i-correct yung mga kakulangan na hindi naman natin ibibigay sa araw-araw? Mm-hmm. Kahit anong ilagay mo na injection dyan, mm-hmm. kung mali yung kinakain ng tao, hindi gagandang immune system dyan.
0: Totoo.
1: Alam mo yung process ng ano, yung... Di ba meron tayong tinatawag stem cell kung tawagin?
0: Yes.
1: Para gumanda yung stem cell natin, ito good news, pampabata.
0: Ayan. Ay, gusto ko yan, Doc. Sige.
1: Alam mo kasi ito yung sekreto ko eh.
0: Mm.
1: Kasi ayoko namang itago ito eh.
0: Oo, kailangan kasi i-share mo din yan sa amin, Doc.
1: Kailangan maging martis din tayo pagdating sa magagandang bagay.
0: Yan. Gusto ko yan,
1: Doc. Huwag yung kapintasan ng kapwa natin.
0: Mm-mm, totoo.
1: At mga personal.
0: Yes.
1: Pero pagdating sa pangkalusugan, dapat chismoso tayong dalawa.
0: Gusto ko yan, Doc. Ano ba yung chismis mo tungkol sa pagpapaganda at pagpapabata?
1: Kung paano tataas ng 2,000 ang human growth hormone mo.
0: Paano yun, Doc?
1: Ito yung anti-aging.
0: Mm. Sige,
1: ang mabigat ito.
0: Ano, Doc?
1: Siguro maganda na rin yung... Kasi itataas ko kung ano-sino talaga yung... Yung kung ano yung tama.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hanapin ko lang, ha? Pero napakaganda. Kasi sumikat kasi yung ano eh. Yung intermittent eh.
0: Ay, yung fasting.
1: Ito palang 16 hours na... hindi ka kumakain, nag-i-increase yung tinatawag na level ng human growth hormone.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung kakayanin ng tao na kakain lang ng almusalan at ng tanghalian na katulad ni Ellen G. White, mm-hmm. hinahanap ko lang dito kasi ang ganda nito eh.
0: Sige, Doc.
1: Yung pinatotohan, just imagine, hindi biro yung desisyon niya eh. Yung sabi dito, page 492. For more than 40 years, I have eaten but 2 meals a day.
0: Mm-hmm.
1: And if I have especially important work to do, I limit the quantity of food that I take. Yun yung alam niya, isang linggo, ang bigat na eh. Pero siya, 40 years. Ngayon ang tanong, ito yung intermittent. Eh bakit hindi natin itaas ito? Yung pinagkalooban, ito pa isa. I eat but 2 meals a day and still follow the light given me 35 years ago. I use no meat.
0: Hmm.
1: Alam mo kung ba't yung binanggit ito?
0: Bakit, Doc?
1: Nakakabata pala ang 2 twice a day.
0: Totoo, Doc.
1: Kaya iyan yung aking...
0: Yes.
1: Sabi ko sa miss ko. Pag nakakabata at nakapagpapalakas ng katawan,
0: mm-hmm. gagawin mo.
1: Walang pwedeng makaharang.
0: Yes.
1: Bakit sa God nang galing yan?
0: Totoo. Amen.
1: Tinalo ang exercise.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yung exercise?
0: Ano, Doc?
1: 400% ang release ng human growth hormone. Itong twice a day, 2,000%.
0: Grabe, Doc, ano?
1: Matindi. And when you combine that together,
0: mm-hmm. Naku, Doc.
1: Sabi ko sa iyo, Gladens, yung edad 70, kagwapuhan yan.
0: Totoo yan.
1: Yung mga kababayan, to be honest with you.
0: Mm.
1: Kaya ikaw, kumbaga sa ano, 30 plus ka pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating mo ng 50, baka mas maganda ka pa.
0: Nako.
1: Ay, hindi ako naniniwala dyan sa edad.
0: Ako din, Doc.
1: Kuminsan yung edad na yan, bilang lang yan eh.
0: Yes.
1: Mm. Nasa ano lang yan eh. Hindi ko kinukwento nung mm-hmm. last Sunday.
0: Mm.
1: Na-invita ako sa Bulacan. Hindi ko na dapat ikwento. Pero
0: mm-hmm.
1: ang pinopoint ko rito, yung hindi ko magagawa ito kung mali yung kinakain ko eh. Naglaro ako sa Bulacan, Santa Maria. Isipin mo, ang dami kong score, nagulat sila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ako naman napapagod. Last 5 minutes, lamang ng 5 points yung kalaban. Eh tapos na Nakashoot ako ng dalawang sunod na dos. Eh di, one point na lang.
0: Mm-hmm.
1: Eh sa kalaban yung bola, nag-miss sila nung 1 minute na. Kalayan mo, last 6 seconds, nakashoot ako. Mm-hmm. Lumaman kami ng 1 point.
0: Aba.
1: Nanalo kami.
0: Mm-hmm.
1: Tuwan-tuwa yung mga kabataan. Kinunan ako ng picture.
0: Mm-hmm.
1: Dahil hindi nila iniisip, itong edad ko, kaya pang maglaro ng ganun.
0: Mm-hmm.
1: Ang tanong, paano ko nagawa yun?
0: Dahil sa kinakain mo doon.
1: Kasama yung kinakain dyan.
0: Yes.
1: At yung 8 loaves of help.
0: Amen. Amen.
1: I'm encouraging all of our people here, especially bansa natin.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko kasing patunayan sa ibang mundo, sa ibang bansa,
0: mm-hmm.
1: na tayong mga Pilipino, ang pinakasaganang bansa sa buong mundo. Alam mo kung bakit?
0: Mm.
1: Whole year round ang pinya.
0: Totoo doon.
1: Whole year round ang buko.
0: Mm-hmm.
1: Whole year round ang gulay.
0: Yes.
1: Kaya kung meron kang maliit na lupang taniman, kahit anong mangyari, hindi ka magugutom.
0: Amen.
1: Hindi ko pagpapalit ang Pilipinas sa China, sa Amerika, sa Europa,
0: mm-hmm.
1: sa Russia, kung saan man yan. Dahil dito sa Pilipinas, nasa atin yung tinatawag na tree of life.
0: Amen.
1: Alam mo kung ano yun?
0: Ano yun, Dok?
1: Buko.
0: Amen. Totoo yan, Dok, diba?
1: Just imagine, may essential amino acid, protein.
0: Yes.
1: May essential fats.
0: Mm.
1: May minerals.
0: Yes.
1: May complex carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Merong tubig.
0: Yes, totoo yan, Dok.
1: Vitamins.
0: Mm-mm.
1: What more can you ask?
0: Anim. Mm-mm. Wala na.
1: Alam
0: kompleto
1: ba,
0: na.
1: Alam ba ito, isishare ko na ito sa mga viewers.
0: Sige, Dok.
1: Pagising ko sa umaga, kasi alam mo naman ako, chismoso ako, hindi ko tinatago ito.
0: Oh, sige, Dok.
1: Kahit tanungan niyo mga kasambahay ko.
0: Oh, sige.
1: Pagising ko sa umaga, may isang basong akong buko.
0: Mm-hmm.
1: Mayroon akong dalawang basong warm lemon
0: mm-hmm.
1: with
0: a little salt.
1: Himalayan salt.
0: Yun.
1: Para poor absorption.
0: Opo.
1: Mayroon ako isang green juice.
0: Mm-hmm. Pero hindi sabay-sabay ang pag-inom do, ka?
1: Andahan.
0: Aba, syempre.
1: Habang naglalakad ako sa damo, mm-hmm. maagang-maaga, umiinom-inom ako niyan.
0: Mm-hmm. At pag ang tanong ko muna, Dok, ano yung inuuna mo dun sa 3 baso?
1: Lemon.
0: Lemon muna, pang-cleanse ng atin pong digestive yeah. system.
1: Pag naka 10 minutes na at nag-settle na siya,
0: mm-hmm.
1: doon ako inom ng buko.
0: Ayun, buko naman. So, meron ka na agad
1: carbohydrates.
0: Pag
1: naka 10 to 15 minutes uli, mm-hmm. an hour, magi-green juice ako.
0: Ayun. So, una muna, yung lemon mm-hmm. na may Himalayan salt. Yung pangalawa naman, yung green juice naman. At yung pangatlo ay yung buko. Again,
1: yung buko
0: mga
1: yung
0: kaibigan.
1: Pangatlo. Ay, yung sorry. Huli yung green juice.
0: Ayun, huli pala yung green juice. So, ulitin natin mga kaibigan. Ang una po ay yung ating pong lemon or calamansi with a pinch of salt, yung Himalayan salt natin. Ang pangalawa ay yung ating pong buko para may pagkain. Yun na yung pinaka-breakfast mo, Dok. Tapos, ang pangatlo, after 15 to 30 minutes, yung ating pong green juice.
1: Oh, bakit kaya mo?
0: Oh, bakit, Dok?
1: Ang Celtic salt, nasa 90% ang minerals niyan.
0: Mm-hmm.
1: To 70, yung Himalayan. Hindi ba kailangan ng ating DNA ang minerals?
0: Yes.
1: Tapos yun yung buko,
0: mm-hmm.
1: ginagamit siya na parang natural dextrose.
0: Totoo. Nandiyan yung
1: pero
0: may energy
1: meron,
0: ka na.
1: Merong hindi pa tayo nabanggit.
0: Ano, Dok?
1: Kinakain ko rin yung laman ng buko.
0: Yun. So, ibig sabihin, doon sa buko juice, mga kaibigan, sa sabaw ng buko, may kasama na rin siyang laman. So, talagang kompleto, Ricardo, yeah. Dok.
1: Tapos yung amino acid, meron din sa buko at meron din sa green juice.
0: Yun.
1: Kaya pag nakapasok to sa katawan ko, ang feeling ko talagang
0: malakas na malakas ka.
1: Hindi yun.
0: Ano, Dok?
1: Sobrang happy ko kasi alam kong naibigay ko yung kailangan niya.
0: Uy, totoo yan, Dok.
1: Ang pinag-usapan natin dito yung kung paano mo how you do it.
0: Yes. How you feed your body.
1: Yeah. Dahil hindi naman pinag-usapan dito yung kung ano pa man. Pinag-usapan dito yung alam mo na binalyo mo at ina-appreciate mo dahil kaya mo inaalagaan ng katawan mo dahil hindi iyo.
0: Yes. Totoo yun. Pinahiram lang sa atin.
1: Alam mo ba, hindi ka magugutom. You
0: totoo
1: feel like
0: yan.
1: Being full.
0: Yes.
1: Right after that. Mm-hmm. And then after an hour and a half, undergoing regular exercise, doon ako ngayon kakain ng smoothie.
0: Ayun. Yung green juice ulit.
1: Hindi, yung blended.
0: May, blended. Nabuko, Dok?
1: Meron akong powder.
0: Ayun.
1: Pero may kamote ako at saging.
0: Ayun. Okay, so pwedeng mga powder
1: ganun
0: na
1: katindi
0: fruit
1: yung,
0: juices or green juices
1: yung
0: natin.
1: Yung plus ng breakfast ko.
0: Ayun. So talagang punong-puno. Siksik,
1: at
0: liglig
1: sa tanghali,
0: yung ating
1: ako
0: nagba-brown
1: rice.
0: Minerals. Ayun.
1: Diyan ako nag-green salad.
0: Mm-hmm. Grabe, Dok. Ang sarap ng kumain, Dok.
1: And then, pagdating ng gabi,
0: mm.
1: tatalikuran ko yung kung ano pa man yan. Matutulog na ako.
0: Ayun. Goodbye na sa gadgets.
1: Kasi alam mo naman, pag kumain ka ng hapunan, matutulog ka na lang. Mahihirapan ka pa niyan eh.
0: At saka hindi na natin i-burn yung ating pong energy na kinain galing doon po sa mga carbohydrates na mga pagkain.
1: Ito, challenge sa ating dalawa.
0: Oh, sige, ano dok?
1: Alam mo ba, pag nakatatlong buwan ka hindi kumakain ng hapunan, makikita sa itsura mo eh.
0: Uy, totoo yan dok.
1: Kaya Gladys, magkakaalaman tayo after 3 months.
0: Oh, sige dok. Challenge natin sa isa't isa.
1: Kasi kailangan natin patunayan eh, na totoo ito eh.
0: Totoo yan.
1: Malalaman ba naman nila? Minsan nga, edi nagpunta ko nga sa Santa Maria, bula, maraming nagpatanggal ng words. Eh, pinakita ko yung katawan ko.
0: Mm-hmm.
1: Wala ako nun.
0: Mm-hmm.
1: Makinis.
0: Yun. Totoo
1: wala
0: yan.
1: Akong words.
0: Yes.
1: Malinis ang loob ng likod ko at katawan. Harap. So yun nakakatulong, yung lemon.
0: Totoo yan.
1: Ang lemon napakaganda sa dugo.
0: Totoo.
1: At maganda ang lemon sa liver.
0: Ayan. Sa atin pong mga manunood, ha, yung binabanggit ni Doc na lemon, pwede rin po ito ng calamansi. Yes, ayan. Alam mo, Doc, ang gandang pag-usapan ito talagang pagpapaganda
1: actually,
0: natin.
1: Actually, ito yung mga practical way. Eh. Hindi naman natin pinag-usapan dito yung kung sino yung magaling. Eh. Pinag-usapan natin dito, magpakatotoo na lang tayo dahil ang daming sakit.
0: Yes. Alam mo ba, Doc, sa totoo lang po, no, sa atin
1: pila,
0: pong mga...
1: Pila nga sa hospital.
0: Mm-mm.
1: Nagtataka nga ako, yung iba, nagbabiral lang, puro kalokohan lang.
0: Totoo yan, Doc.
1: Tatawanin ka lang, nagbiral na.
0: Yes.
1: E tayo, hindi naman tayo nagpapatawa dito. Totoo. Ang pinag-usapan natin dito, i-rescue ang napakaraming mga Pilipino na nasa alim. Isipin mo, turuan natin, wala tayong magagawa. Kumakain pa ng lechon.
0: Mm-hmm.
1: Pag-aralan ninyo yung bacterial count ng lechon, nasa 95.
0: Grabe.
1: Ang bacterial count, 95 million per gram.
0: Mm-hmm. Grabe, ano
1: din? Kainin mo yung lechon?
0: Hindi. Tapos, Duk, ito pa. Yung ito pong lechon na ito, kahit na hindi pa po siya luto, kahit lutuin niyo pa po siya, yung worm doon, yung uod po na nandun po sa baboy, mga kaibigan, ay hindi po siya namamatay kahit na lutuin pa natin sa kumukulong mantika.
1: Kaya itong kapaskuhan, ano namang ihinto na natin lechon na yan?
0: Totoo yan.
1: Wala na booking na yan, ang science eh.
0: Yes.
1: Huwag na nating pagtakpan ito. Alam ko marami tayong mga kababayan na siyempre hindi naman nila alam.
0: Totoo.
1: Lalo-lalo na yung mga mayayaman.
0: Mm-hmm. Basta may pagkain, kakainin lang.
1: Kaanin mo ng yaman mo, kung iiwanan mo lang.
0: Totoo yan, Dok.
1: Yan ang kayamanan, kalusugan.
0: Yes, ayan. Alam mo, Dok, ang dami nating na-share sa kanila ngayong hapong ito at ang bilis-bilis po ng oras natin. Pero alam niyo po ba, itong 9 essential amino acids na to ay talagang nabanggit na halos namin ni Dok dahil makikita siya at makukuha natin siya sa atin pong mga fruits, especially sa atin pong mga green leafy vegetables, di ba, Dok?
1: Ang dami, may leucine,
0: yes.
1: May lysine,
0: mm-hmm.
1: May valine.
0: Yes.
1: Favorito kong topic yan noong araw pe.
0: Ayun.
1: Kaya lang, kumisa, nakukulitan na yung ibe.
0: Mm-mm. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, iisa-isahin pa din po natin siya para malaman natin ano ba talaga yung importansya. Kaya ito, Dok, ituloy natin. Ito pong tinatawag natin na isoleucine, yung atin pong leucine at yung atin pong lysine is to alleviate fatigue. Ibig sabihin, nakakawala pala ng pagod, Dok. Yeah. So kung nagbabasketball tayo at meron tayong kinakain na rich food dito po sa tatlong amino acid na to, ay magkakaroon tayo ng improvement sa atin pong athletic na performance, yung physical na mga exercise
1: kasi
0: natin.
1: Kasi nangyari kasi nung Sunday, naglaro ako dito sa Antipolo ng 3 game.
0: Ayun.
1: Ang laro ko, 5 o'clock dun sa Bulacan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nung pinsan ko, naglaro ka pa eh, may laro ka na nga, kayang pa ba yan? May pagdating doon, ganda pa ng performance ko.
0: Totoo.
1: Eh bakit? Meron akong isoleucine.
0: Yes, kasi nakakapagod nga naman talaga yung
1: doon,
0: diba?
1: Eh hindi naman ako matanda. Ano ba namang, hindi ko pa kinukonsider.
0: Yes, hindi mo paramdam.
1: Alam mo na nagpapapicturan, alam mo yung nararamdaman ko. Pare-parehas ng edad namin.
0: Oo naman, ayun naman talagang maganda doon, diba?
1: Kung pabaya ka sarili mo, kahit bata ka, ay naku, hihingaling ka.
0: Yes, totoo yan, Dok. Ito pa mga kaibigan, ito pong epekto nitong itong tatlong amino acids na to, yung isoleucine, yung lysine natin at saka itong tinatawag natin na leucine ay makakatulong po siya sa atin pong immune function katulad ng
1: histidine. Puro immune naman ang pinag-uusapan
0: yes,
1: dito.
0: Yes, ayan, kailangan talaga sila kasi that's why it is called essential amino acids na hindi po pinoproduce ng katawan, kailangan natin siyang kainin, kunin galing po sa mga nutritious foods na matatagpuan.
1: Yung energy regulator na pa lagyan kasi yung energy ng tao, pag kulang ka dyan, ay talagang maraming tatamarin ka.
0: Mm-hmm.
1: Gusto mong humiga na lang.
0: Yes. At saka, especially, nabanggit ni Doc na, na gusto na lang humiga na lang. Why? Kasi alam niyo po, pag mababa po itong isoleucine natin, lysine, tsaka yung leucine natin, mga kaibigan, mababa po ang atin pong hemoglobin count. Hindi magpo-produce ng magandang yung red blood cell natin, hindi siya magpo-produce ng ganun. Kaya kailangan talaga natin, Doc, di ba, sa atin pong mga manonood, itong atin pong
1: alam
0: essential amino acids.
1: Yung mitochondria,
0: yes, Doc.
1: So cell membrane.
0: Mm-hmm.
1: Kung ating pag-aaralan yan, yan ang source ng energy. Eh, ngayon, pag wala ka rin yung tinatawag na amino acid na yan, ang tendency, talagang, ano, what can you expect?
0: Yes. Totoo.
1: Pati nga melatonin, na-epektuhan.
0: Mm-mm. Ito pa, Dok, no, sa ating pong mga manonood, no, ito pong leucine naman natin, yung isoleucine, yung nagpo-produce siya ng ano, hemoglobin natin. Ito namang leucine naman natin, nagre-reduce siya ng ano, feelings of hungriness, yung pagiging gutom natin. So, ibig sabihin pala, Dok, mababawasan yung cravings natin. Kunyari, ay, parang gusto ko yon. Pero dahil meron kang leucine sa katawan mo, naka-intake ka ng mga green juices na yan, sasabihin sa'yo ng brain mo, teka lang, hindi ka pa gutom eh. Diba?
1: Hindi, so, alam ba kung bakit? For example, pag uminom ka ng green juice, parang ayaw mo nang kumain.
0: Busog ka na.
1: You feel like being full.
0: Yes.
1: For example, papaya. Pag kumain ka ng 2 slice ng papaya, automatic mararamdaman mo full ka.
0: Yun.
1: Pero kumain ka ng 2 platong kanin,
0: ay, wala, Dok.
1: At may ulam kang masarap,
0: naku,
1: putok na yung tiyan mo, gusto mo pa uli.
0: Totoo yan, Dok.
1: Kasi your kain body will not give you a signal.
0: Yes.
1: Because, you know, parang ganito, come on, why not just give me something? You know, I'm not getting anything out of it. Mm-hmm. Would you please give me a good one? Mm-hmm. And then you keep eating it. Yes. But they are not getting anything out of it. Kaya the tendency, you are still craving it.
0: Tama ka dyan, Dok, no? Sa ating pong mga manonood, napakahalaga po talaga na isipin po natin kung ano po yung ating pong kinakain. And lastly, ito po mga kaibigan, kasi pinag-usapan na natin itong brain chain amino acids natin, yung 3. At ito namang lysine naman, yung calcium absorption natin, which is good for our bones. Kaya pala siya maganda sa ating pong pag-exercise
1: performance. Kaya
0: yung
1: tinatawag nila na codependency, yung intricate tapestry or whatsoever, mm-hmm, konektado lahat ito eh.
0: Yes.
1: Hindi po pwedeng, katulad nga lang ng vitamins eh, minerals, hindi rin po pwede magkaroon absorption kung walang vitamin C. Kaya pala ang maganda nitong kumain ka ng papaya. Nandun na yung minerals at nandun yung vitamin C at may amino acid pa rin.
0: Totoo.
1: Alam mo yung saging, may amino acid din yan.
0: Yes.
1: May mga minerals yan. Mm-hmm. So ibig sabihin, pag tayo kumakain, ang tinatawag na natural na mga pagkain, hindi ka na maghahanap pa, baka kulang ka sa ganun.
0: Totoo, Dok.
1: For example, green juice. Mm. Nandun lahat eh, may minerals. Mm. May amino acid.
0: Yes.
1: May vitamins.
0: Alam mo, Dok, gusto ko lang din dagdagan, no, sa atin pong mga manonood, kasi pinag-uusapan itong pagpapaganda ng ating balat, pangpabata. Alam niyo po ba, mga kaibigan, na hindi lang po calcium ang napoproduce ng nitong tinatawag natin na lysine, kundi ito po ay nagpoproduce din ng elastin at ng collagen, which is good for plumping your skin. Yeah. Ibig sabihin talagang pag pinindot mo siya, babalik siya agad. Yung parang balat bata ka pa din, yung parang sanggol.
1: Siyempre, so, nakikita naman yan sa labas. Kung ano yung ganda ng loob, makikita sa labas.
0: Totoo yan, Dok. Mm. Kaya alam niyo po sa atin pong mga manonood, kumain na tayo ng rich in amino acids. 4 pa lang po yung pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Alam mo, Dok, no, sa ating pong mga manonood, may isang study po regarding po dito po sa ating brain chain amino acids. And This is released in Healthline.com, Improve Exercise Performance and Recovery. A review of 8 studies found that taking BCAAs, or the branched chain amino acids, valine, leucine, and isoleucine, was superior to rest for promoting muscle recovery and reducing soreness after exhaustive exercise. So isipin mo talaga doon.
1: Ano mo kaya ako umiinom ng green juice before exercise? Mm. And after, umiinom ako.
0: Ayun.
1: Para mabilis ang recovery.
0: Yes. O, ito na, Dok. Pag-uusapan naman natin ngayon, itong valine natin, which is yung 3rd natin na part doon sa branched chain amino acid. Ito na. Valine is the most abundant na amino acid and is a miracle worker when it comes to pag nag-crave pala tayo ng sugar, Dok. So, ibig sabihin pala, nino-normalize niya, mga kaibigan, itong tinatawag natin na pagkagusto natin sa sugar. Kunyari, gusto mo, Dok, ng ice cream. So, siya yung magsisend sa'yo ng sa controlling system mo na, teka lang muna, Gladens, mukhang dapat i-lower muna natin yung pagkain mo ng sugar. Hindi mo kailangan yan kasi sapat na yung amino acid ng valine, ng isoleucine, at ng leucine
1: mo. Kung nag-crave ka. Pero kung, for example, nadaya ka.
0: Totoo yan,
1: ito,
0: Dok.
1: Good news.
0: Mm, ano, Dok?
1: Kunyari, kahit natural na ice cream, eh siyempre kahit paano, meron ding sugar yan.
0: Yes.
1: Natural sugar. Mm. At kung nakakain ka naman ng ice cream na talagang may sugar, alam mo yung antidote,
0: ano, Dok?
1: Sa sugar.
0: Ay, gusto ko malaman yan, Dok.
1: Kailan meron ka rin antidote. Kunyari, yes, pumunta ka sa isang handaan, itapos na natukso kang kumain ng, di ba, may mga pagkain na tinatawag na ginataan.
0: Ay, malasa kasi yan pag may gata.
1: Oo, siyempre may asukal din yan, kahit brown sugar yan.
0: Yes.
1: O kaya naman merong kutsinta.
0: Ay, nako. Yung puto, ay nako, ang sarap ng duk.
1: Bibingka. At lalo na kung merong bibingka. Hindi, yung sa amin sa Bulacan ng Pinakas.

0: Ka mabigat yung kalamay.
1: Ay naku Dok, ang sakit sa tiyan yan, mabigat talaga
0: hindi,
1: yan.
0: Hindi, pero talagang masarap. Grabe. Pag Pasko, pag wala niyan, hindi kompleto yan.
1: Totoo Dok.
0: Pero naku, alam mo, antidote ko.
1: Ano Dok?
0: Yung katas ng purong lemon or calamansi.
1: Yun naman, talagang tunaw yan.
0: Pag uminom ka niyan, yung sugar niyan, i-dissolve niyan.
1: Yun. Ang sarap kumain, Dok. Tapos, pero dapat
0: pero
1: meron
0: naman
1: ng kalamansi.
0: Pero huwag naman kumumili, kalamansi at may lemon.
1: Uy, totoo din yan, Dok. Huwag naman. Oo, totoo
0: kasi
1: yan.
0: Talagang kahit pa paano, may effect pa rin yan.
1: Yes. Alam nyo, sa atin pong mga manonood,
0: ang bilis ng oras natin. Just imagine that.
1: Totoo.
0: Anyway, siguro naman, alam namang masama na tuloy-tuloy muna natin itong subject nito.
1: Yes.
0: Sa mga susunod pa nating episode. Kasi talagang importante, ang brain kasi natin, to be honest with you, siyempre, kailangan nating bigyan ng daan. Itong tinatawag ng mga essentials nito para magkaroon tayo ng idea na kailangan nating improving ang tinatawag na quality lifestyle.
1: Totoo yan, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong suggested topic, or meron po kayong mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan, or may request po kayo, special request sa aming dalawa ni Dok, ay isend niyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at atin po yan.
0: Sa susunod na episode natin, hindi ba binanggit ko nga yung 2,000% ng ating human growth hormone ang nire-release sa pagkain na ang tinatawag na twice a day.
1: Yes.
0: Sa next episode natin, mayroon akong uling re-reveal.
1: Ayun, isang tip na naman. Tip magandang na naman. Good news na naman good yan sa ating ito. Lahat, no? Sa atin pong mga manonood. Thank you so much, Dok. Sa atin pong mga manonood, lubos po ang aming pasasalamat sa inyong pagtangkilik sa isang oras na naman po ng talakayan regarding po sa atin pong kalusugan. At samahan niyo po kaming muli, alas 4 pa rin po ng hapon, dito po sa Hope Channel North Philippines. Nawa po ay na-bless po kayo at sa atin pong pagtatapos ay basahin po natin ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Of all the lessons to be learned from our Lord's first great temptation, none is more important than that bearing upon the control of the appetites and passions. In all ages, temptations appealing to the physical nature have been most effectual in corrupting and degrading mankind. Through intemperance, Satan works to destroy the mental and moral powers that God gave to man as a priceless endowment. Thus, it becomes impossible for men to appreciate things of eternal worth. Through sensual indulgence, Satan seeks to blot from the soul every trace of likeness to God. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat, lubos po ang aming pagbalik ng papuri sa inyo, dahil lubos po ang inyo pong pagbibigay sa amin ng walang sawang mga mensahe tungkol po sa pabalita regarding po sa kalusugan. Especially, Panginoon, ang 8 laws of health. We pray, Father, especially for the viewers of Kaalamang Pangkalusugan, lalo't higit ang mga pamilya, Panginoon, na hindi pa po, Panginoon, nakakaranas at nakakapanagumpay, Panginoon, nagtatagumpay, Panginoon, sa pagkain po ng mga flesh meat. Alam po namin, Ama, para sa iba, ito po ay mahirap. Ngunit kung kayo po, Panginoon, ang amin pong uunahin, at kung kayo po ang amin pong susundin, at kung kayo po ang gagabay po sa amin, alam po namin, Ama, na kayo po ang kasama po namin kumain sa isang hapagkainan na punong-puno po ng masusustansyang pagkain na akma po at plano nyo po sa sangkatauhan. Salamat pong Ama, sa lahat po ng mga biyaya na pinagkakalob nyo po sa amin. At gayon din po, Ama, patawarin nyo po kami sa amin pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. At sa lahat po ng mga may karamdaman, nasa banig po ng karamdaman ngayon sa mga ospital at sa kanila pong mga tahanan, dalangin po namin, Ama, ang kanila pong kagalingan. I-bless niyo po ang
2: Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Mga higala, panahon na sab sa pag-ampo. Panahon sa pag-iusa sa tanan ng mga kaanakan sa Dios sa tibuok kalibutan. Tali sa 777 Initiatives. Apan mga higala sa dili pa kita mag-aampo. Ani ay pulong gikan sa kasulatan. Sa 1 Tesalonica, Kapitulo 5, Versikulo 17, nga nagaingon, "Pray without ceasing." Hinungdanon nga pahimangno ni San Pablo, alang kanatong tanan, kay ang pag-ampo usa kagamhanan, kun kita mag-aampo, ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo. Nining takna, atong pangayoon sa Dios ang gahom sa balang espiritu nga magahatag kanatog kalinaw, kalipay o aron kita maandam sa hadool nga pag-anhi sa atong Ginoo. Mag-aampo ta.

0: Ang atong topic, mga igsoon, murag gamay nga sumpay sa nalakbitan na nato sa miagin simana. Katong unang simana, naghisguta og tulo ka kahimtang sa tao, gikan sa pagsamkon kaniya hangtod sa katapusan niyang destinasyon. Ni atong panahon na nasayra nato nga duna kining tulo dunay ginganlan ang Biblia og nahauna og ikaduha. Ang pagkatao sa tao dunay ginganlan ang Biblia og unang pagkatao, duna po gitawag ang Biblia og ikaduhang pagkatao or pagpakatao pag-usab. Ang kamatayon sa tao naasab sa Biblia. May unang kamatayon, may ikaduhang kamatayon. Ang usa temporaryo, ang usa walay katapusan. Doon na po'y gitawag ang Biblia og unang pagkabanhaw, og doon ay gitawag nga ikaduhang pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw, pagkabanhaw sa mga matarong nga nangamatay sa unang kamatayon, og ang ikaduhang pagkabanhaw, ang pagkabanhaw sa mga taong daotan, nangamatay nga daotan, walay Diyos ang ilang kinabuhi. Atong nasayran nga ang ikaduhang kamatayon mao ang walay katapusang kamatayon. Ang unang kamatayon, katulog nga kamatayon. May relasyon, dutay, ang atong topic. Kay kining topiko ha, hilabihan dyan sab ni ini kasensitibo kay ato mang diskubrihon ang pamaagi sa kaaway sa Diyos. Unsay iyang paagi sa paglingla, paglimbong sa labing baga nga hutong sa katawhan sa kalibutan. Sa ato pa, kung doon na may panlimbong ang yawa, di na malipigan kining panlimbunga nga atong hisgutan. Kini walay laing kundili ang tupiko kalabot sa espiritismo ug ang epidemya sa satanismo. Nahibawa mo kung sa epidemya. Ang epidemya, sakit nga milukop. Daghan kaayo ang naigo. Muna, nitugdon sa usa ka dapit, unya, daghan ang naigo. Muna, kahulugan sa epidemya. Kung sa sakit pa na, kapag tugdon sa kagaw anang lugar, wa po na mubiya hangto daghan ang nasakit o daghan ang nabiktima. Muna, epidemya. Ang espiritismo, kinigalamiton sa satanismo. Nilukop na ni sa kalibutan karon. Ato kanang madiskubrihan. Sa dili pa nato kana padayonon, na ay pangutana nga nag-ingon, makapakigsulti ba kaha kitang mga buhi sa mga patay? Naibaw ko, mismo og ako ning sulayan pagkuha ang atong opinion karon sa katilingban. Wa pa mo kadungog sa gisultis Biblia, unsay inyong naandan nga nadunggan sukad kaniadto. Dili ba labing daghan sa mga tao, wa ko kahibawag pila ninyo, ang nagtuo nga ang mga patay, katong atong gipanlubong, katong atong gihatod sa mga mentiryo, katong atong gipulawan panahon sa vigil, samtang gahulatang mahipo sila, dili ba naglukop man ang istorya nga kana sila ang lawas ray patay? Buhi sila ang ilang espiritu o ang ilang kalag nga nagtanaw nato ng mga buhi. Ang pangutana, makapakigsulti ba kitang mga buhi sa mga patay? Ni ay jutay nga pasidaan sa Biblia. Likayi ang pakiglambigit sa mga espiritu sa kangit-ngit. Akong basahon sa inyo ang usa sa pinakaamaanindot nga warning nga nasuwat sa Biblia. Kalabot sa mga taong parihan nato, nga dili gyud angay nga makiglambigit kun makigdula sa espiritus kangitngit. Kutloan ninyo ang teksto. Deuteronomio, kapitulo 18, mga versikulo 10 paingon sa 12. Pulong ni sa Dios, gihatag niya sa mga Israelhanon kaniadto apan alang ni kanato karon. Deuteronomio 18, mga versikulo 10, 11 ug 12. Paminaw, dili hikaplagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kon anak nga babae sa kalayo. Halad-halad ni, tahas-tahas. O usa nga nagagamit sa pagtagna, o usa nga nagapanghimalad,
1: kun anting-antingan, kun diwatahan.
0: Ang uban tingali ninyo na baguhan ini, kaya una-una gud nato kanang mga taong anting-antingan, abilidara na sila. Nya ang atong una-una anak sila, samas atong nakita sa salida, mga superman nga tigpanalipod sa dinaog-daog. Sa Biblia, ang mga anting-antingan ug ang mga diwatahan dulumtanan sa Dios. Versikulo 11. Kun mga magwiwili, kun mga magpapakitambag, giapil pagani ganina ang mga nagapanghimalad. Kana dayong mga taong magtagna-tagna sa imong kapalaran, mubasa sa imong palad, gidili diay nas Biblia, dulumtanan. Kun mga mag-iila nga malalangon, kun mga magpapangutana sa mga minatay, espiritista. Versikulo 12, kay dulumtanan alang kang Hiuba ang bisan kinsa nga magbuhat niining mga butanga ug tungod niining mga dulumtanan, gisalikway sila ni Hiuba nga imong Dios sa imong atubangan. So niya ang warning, sa dili pata masud sa gahong, sa di pata mabitik sa kaaway, giwarningan ta, ayaw pakiglambigit sa mga espiritu sa kangitngit. Ang atong topiko hilabihan ka importante. Once malitag ta, delikado na. Busa bantayan ta ni. Dunay daghang mga tao karon nga naglibog unsa gyud kay tinuod kahimtang sa mga taong nangamatay. Usa ra gyoy makasulbad ana. Biblia ra gyud. Og anha ta mangutanas nangamatay wa tay kapangutanan kay wa may patay nga atong kapangutanan. Naay mga taong nag-ingon, nag-agi silag kamatayon, may mga libro pud gani silang gipanulat, pero may clinical man nga explanation ang mga doktor. Dili gidi ito kamatayon, temporaryo lang di ito, parihaan ang mga taong nakoma. Hisgutan na karon. Apan, 151,600 ka mga tao ang nagakamatay kada adlaw, kada 24 oras, dunay mamatay sa kalibutan nga 151,500 ka mga tao. Tan-aw ra kadaghan na ana. Tanang mga relihiyon, madato o mapubre ang mga tao. Why pili ang kamatayon? Sa ato nang naisgutan, why pili ang kamatayon? Bisag mo gasto kag sapi, bisag mahurot mo ang imong minilyon, kun moabot ang kamatayon, wa na gitay mahimo. Busa, ato unahog pangutana. Kadtong pangutana kaganina. Makapakigsulti pa ba ta sa atong mga nangamatay ng mga hinigugma? Ginganlan ka na nga espiritismo. Susiho nato ang duha ka kahulugan sa espiritismo. Unaho nato ang gikan sa Webster Dictionary. Sa Webster Dictionary, ang espiritismo, akong gihubad sa Bisaya, ang teorya nga makapakigsulti ang mga buhi sa mga patay, pinaagi sa mga medium. Teorya, sa ato pa, huna-huna nga gihambin sa uban. Ikaduhang definition, makuha nato sa manual mismo sa espiritismo. Na may manual ang mga espiritista. May mga basahon po silang sulundan. Og ang ilang manual nag-define ni ining paagiha. Ang espiritismo mao ang siyensya, filosofiya, og relihiyon sa mapinadayonong kinabuhi. Sa ato pa, para sa mga espiritista, ang espiritismo siyensya, filosofiya, ug relihiyon. Ug ang numero uno nga pagtulunan sa maong siyensya, filosofiya, ug relihiyon, maong way kamatayon. Dako nga pangulo sa usa ka dakong relihiyosong pundok, ginganlan ni siya si Bishop Pike. Naa ni siya libro. Relihiyoso ni siyang pangulo, apan sa pagkamatay sa iyang anak, na hasol siya pag-ayo kay ang iyang pinalanggang anak na matay man, nahitabo nga gisalida sa television sa Amerika ang iyang pakigsultis iyang anak pinaagi sa medium nga si Mr. Ford. So nakita nila, nakita sa mga tao sa television, nga si Mr. Ford, sabtang gahimo og science. Kanang science,
1: ang kana ng seremonya nga ginahimo nila sa mangitngit nga kwarto, magunitay sila kamot, unya tawgo ng espiritong namatay, unya ang kanang medium, ang tao kibali nga, nangulo sa espiritismo, ang iyan tingog mausab, ngadto sa tingog sa taong namatay. Muna nga, sa TV, nakita sa mga tao sa Amerika ang salida, dili salida nga drama, dili salida nga pelikula, kundili ang pasundayag sa tinuod nga display nga si Mr. Ford nakigsulti nga nagamit ang tingog sa anak ni Bishop Pike. Maunay na hitabo. So ingon ani, kanang mga pelikula karon kay ang number one gyud nga makaganoy sa huna-huna sa mga tawo kun sa ilang tuuhan ang ilang manggong makita sa pelikula. Perting daghana mangyong pelikula karon nga ang mga patay buhi. The Living Dead, The Walking Dead, Harry Potter, Ghost, Immortality, kanang hilabihang daghana. Kung inyong tanawon ang mga pelikula, gingan lang diha nga ang mga tao nga patay buhi pariay. Nagtanaw pariay sa ilang mga hinigugma nga parihan na to, nga wa pa muagi kamatayon. Tuwa lang sila spikas nga kalibutan. Di lang kung nato sila makita, naglutaw-lutaw sila diris palibot na to. Muna nga ang ubang tao, mismo panahon, sa gingalag-kalag-kalag, sa gamay pa kuhigala, nagtubo matsag ko sa usa ka lungsod nga relihiyoso ang mga tao. Pastilan, kadagyod kalag-kalag, na ay mga bugoy sa among dapit. Nga ang ilan trabaho, ang pagpanalag karton o basket sa mintiryo inig kagabi. Kay daghan man pud ang mga tao, nga maghatod silag mga biko, mga soft drinks, mga cake, paingos mintiryo, itungtong sa pansyon sa ilang minatay. Nga biyaan nila, kay naaman ang pagtuo, nga kung biyaan na nimo, ang kalag sa mga patay, manihapon. Kinsa mga patay ang manihapon, gihakot sa mga palahubog ng mga silingan. Gihakot. Ilang gisumsuman ang mga adubong manok, ilang gi lanlan ang mga piko o unsa na lang diha. Why patay nga mukaon sa inyong dalhos mintiryo? Ang patay, patay. Ato nang hisgutan karon. Apan akong hisgutan sa inyo, ang nakapadako gyud ni ini, ang nakakondisyon sa mga tao. Unas tanan, ang ilang relihiyosong background. Ikaduha, ang ilang nakita sa pelikula. Nan ka mo may gitudlo sa ilang relihiyon ug mo'y nakita sa pelikula, mao'y na kondisyon sa huna-huna sa mga tao nga ang patay di ay buhi pa. Ato ning sundan karon sa usa ka pagtuon. Muning sample sa siyans. Seremonya sa espiritismo. Usa ana nila medium. Ang usa nag-ingon, makigsulti ko sa akong hinigugmang patay na. Taod-taod sa ilang piyong, sa ilang siyan, sa mangitngit nga kwarto, usahay na ay lingin nga bula, mulugwa ang tingog sa medium, tingog na sa minatay. Unsa bagigitudlos Biblia? Kaya nag-ingon magun sa Isaias 8:20. Bisag unsa pa'y tuuhan sa mga tao. Bisag unsa pa'y itudlo sa uban. Sukdagina sa napadayag sa kasulatan. Kaysa Isaias 8:20, nag-ingon si manalag na Isaias, kun dili mutakdo sa napadayag sa kasulatan ang ilang gipanudlo, walay kahayag diha kanila. Sa ato pa, kun ang gitudlo sa mga tao, dili muhaom sa gitudlo sa Biblia, dili na tinuod. Nga naman, ang tinuod, ang pulong sa Dios, ang Dios raman nga tag-iyas kaalam mo'y nahibaw sa kamatuuran. O ang kamatuuran na padayag manias Biblia. Atum pangutanon ang Biblia. Ingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ato namang nasayran. Ang tanan nakasala. Busa kay ang bayad sa sala kamatayon, ang tanan nakasala man, Roma 3:23, nan kitang tanan mamatay. Klaro na nato na nang itunan. Sa Ecclesiastes 9:5, gisultihan ta. Kitang mga buhi, nasayod ng mga matay ta. Apan ang mga minatay, dili mahibalo sa bisan unsa. Di ang klaro yun ng pagsulti. Ako naning nagamit sa inyong ilustrasyon ni atong miagin si mana. Ang taong namatay, wa gyoy kalibutan ug unsay gibuhat sa mga buhi or sa mga nanagmata. May rumit me, may kauban me sa kulihiyo sa unang perting kusuga mo hagok. Gwardiya ra po siya, kini ako mga kauban sa Mountain View College, mga fellow alumni, makapahiyom ni sila kung mag-istorya ko ini. May kauban me nga, gwardiya po siya magabi eh, busa og maadlaw, og wasay klase matuog siya. Apan kung matuog siya sa ilang kwarto, maghagok man siya. Mabati ang iyang hagok tibuok dormitoryo. Yaga, mayroon man ang dormitoryo kay mga 300 raman na ka-estudyante.

0: Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili ka mong managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesus Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kinaasya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Mga higala, panahon nasab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kita kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios og kalinaw og mga panalangin nga gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Ani asab ang mga pulong sa dili pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niyang mga saad sa Dios. Kaya ang Dios na kaybalo sa plano alang kanato sa umaabot, labi na siyang giandam nga puloyanan alang kanato. Plano kana sa Dios nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta